0: Nay, sapay, hindi kami ses pa, pisbuwa to. Apo, baji amay. Amay nda, ito ka. Kamay buklala, gamal mo maji niya. Eh, layan aja me. Ni ko kalah laban jilap. Akai akai ngomba amai gaya tu nan muja ku iban. Namanda bansa ya tu kini. Bebaka Indo Korea bisi pelaku. Patut baci ya.
1: Itu petang juga selepas kejadian. Teren-ten-ten.

Program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pegelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. No, yun, namiyak na baka ko. Kisra pa ako. Kisra mamit ko ako. Kisra ko.